tali texere tiko fakalevu na vei semati tiko mai e na mbongi vina kanikona ndo 7.5 na FM ki vei kimuni kede sara e na asasa waka makai waka vina vina kataki tiko na Community Broadcasting Foundation e na kena mairawa tiko me ndavukei waka ilavo e na kena taladhiani na purakara mungo na Fiji awa ke isimi.

mai vei vei suki sara tiku na ngauna kia na ngauna muva mo de talani kini ki vei kemuni au nuitaka ni talitaki na vei kakeda sara e zeu raki tukani e na bongi vina kini kua me adha wana nda ngauna katarawa ngo talamni toka ni dauni venga ravi simza ngilamba ni tei mo de manda. Hey to all of you, our wonderful followers of the Fiji Hour, this is your host, Simi Zangilamba. Until our next time, Mwadhe Manda.